0: ba munda mbwi maiko kome meko mje binaka ngamwa bihe byo byo inakuba ngo kungiro inambyo
1: imba une kolike na mudaro
0: ya
1: oi aha o konda mbonji ya rokwa katuna kuga kotora po oputuli ma matuka kotoro murai matukara no nubina mbya sanangwe
0: okukotora maiko toka nu ya hora unyingi chinene ya hora mai wango kutuwa mo mo mo kuhonga mo kudemburu kisa no wana chimbiri no kuri anje ya kwa wana cheno kwa wana chimitanda
1: o nambano wa hungire o eno mitanda shima mukonjo nondika meno yo yo komando wakaendu vipi mwishito hii
0: aye mberi wonu etekana tukalele no masa nukuhena masa wakaendu tukaendu mbamba uli eta lombaho na uli mwishinai mwana ni mberi wongena wawesa nongena fit masha kitu tawaye wa waidera mberi mwagatiko vanasha Mwe.
1: O shima tuhungire rapi matuhungire komando o kuno maamberero o bandu mabe ako kahanja mabe iko maruru mabe ipi o upuka upi mumba kaheruo mundu kondundu
0: o upuka puli o ukambovita nu o shiserandu kashi zikama po maratinga aye tatunge kaenda pamwe shiseranduhi chimbazo no kuhungira no shiva pano shingirine vikaenda pamwe chinene mmodo mbalo dao de kaendi ka ukambe umambiro wape ka uka okuru o ukambe o uyari so ovita no mbwa ungu shiva morwendo yanje kamuna bishautu okusha meuba kangamwa liero mambelero kuchoma maruru popi kanga mapepe kano ukambe kuchomo kahanja no
1: nubano mundu hawe na ami sha atumane mkaruvedenga kwe hinde mbo kuimbo uparanga wainde hii kukusha na yudhuwa kukusha kako tulipo komando yera pirolive siwe ya nuanga lirengo maweni ulio kuthaneka po na kusha kako po nambo shiranda kaepo osho sha ngatianjo mbango pupe tapiko lo komando dhe tumu uparanga wehi dhedikame dhethane hii o hamu kwa na hii asho mwithe njiri wangongone
0: oshina shiri shido no mwoko wetu wapuratine kama mwohetu mwoko wetu ushuki wako kondengero ushuki wako uhirona nunca peca mo do comando de tu galera y se viarisiro un supuseri galera y se viarisiro y un buico galera y un buico na y arco cutera te damos y bello vitamiri muye galera y se un pango mi omujoco galera y se un giro andando o yeshima o hungire o shitiro sinyanja nunca de paiso andengo o kusho marapinga yeso kukaenda pamwe mbomi nye oyowe tenga sana ye bara sana ye hepura sana porubide kangamoru herude ukusha lo komando nga de tungwe nga de liodo hirona na nga ya undiru shinene okutuwa po shimo sasane keno rubide rona mpano
1: muna omuhuko shimo oshimo kukunga mwanguli popelu kukusha ngeye mo matuliru waka tutura mwye kupatulura o komando onjangu yongwa oposia onji no mediri ya puindi rumbi
0: chinene chinene amishime kukui hoshi wanashihe shetu kusha katuwa dembo katia njo ndengero ngatia rise kusha mhoko weto mbi au hakadia mbaro mutenganu au hakadia mwusia wa manyune mwimbe mishito ya
1: Mdua wena ni njasa mbisho kune nukuhepa kukusha weturaero njira njaendo komando ono morombari asho mwitheko kukusha ya lupi nukuta muna mbambali mohonga yondika meno ya yo okuhepa kukuliwa mbako kaluwe dhe ketu kietu teko muhuko mnene wandino
0: okwe ba chinene shizo
1: burate ne era karongere ndara obetsa o maika wewe na ningu macha chima go kehirao indira ko shito waendo waende ngura nuwe kuholera muno mu hoto acho mwite gwetu peko kusho komandi acho mwite ivikame ya endo njira njathanapi
2: onjo wewe kulinaro ndo njoro.

0: Ombasanga reka ende mumaliro mwe ngite uyimaliwa mjo tabiende kuna mahindi.
1: Ukusha enene mba mulandisa po mbathara.
0: Yii.
1: Mamulandisa e.
0: Mwashia iye. Kangamwa. Kangamwa. Okinashia. Okinashia atuha landisa po.
1: Hmm.
0: Inazi inyesi atuha landisa po. Na inoshi pakisho maka. Na inoshi atuha landisa po nga inonuna.
1: Hmm.
0: Nuna mundu kemu inao. Mbaya nuka muna kasa luti. Me ishiwe. Nangai inoshiwa po kasa inoshia. Oka anako mungi atuha landisa.
1: Hmm.
0: Ikangamwa. Kangamwa.
1: Hey.
0: Mbasa wa siya uti ulishi ya tano po, ulishi ya ine. Kumu wana mamura upuri ndanda. Apeshi uli, apeshi. Oto nyamala po makara. Amigo mwingu wa muna kwenda tamuko wa mingwe presho. Uli nana, uli mwari wa shimi nami. Kaka vivakwa.
1: He. Muchimu hina, shimu hina kurara na ya po mbathara. O imbambe ya po mbathara, mave ungurae. Gashi malipiti. Mave imbura, mave hitivi.
0: Mave imbura. Njeti enda pio meri kako. Miha era wakuruo, peri. Mwashi ngu wakawari karu hapo, peri.
1: Nae koko dhorua?
0: Ii, mae imbura, mae pu. Wanashi hanyo puveri. Wanashi puveri mba ujise mu. Hanyo puveri.
1: I am going to be a Mongolian.
0: Very fikika. Nambana kuna wusha. Wandu na ina mbana mba liyo. Bimu atako ongaba mayo na ima kondo hindi mbuna ikonosha. Wandu mbili fikika omba mbili kumundown. Enumbe hili fikike. Omba mbili kumundown. Kwa siya ngo kulifikika. Wandu sida ini. Ngoma wango sida ini. Nenga wakita randu. Munda uwe konya yekiri. Mbili fikika. Imbu mbutu wakewa nao. Mbu wetana mbutu wakewa nao. I was able to get a little bit of a Atuka enda nayo murutu. Atuku kiko dhoro kodo ndo ishi. Norihi uruwa pandwa kondwa kishirero. Nishika yuwa shiwapa no shikiri yuwa shiwapa. O shikiri yuwa hika shitu hiki. Kashiri kushiri uwe metamboka. Chatu wapo shitu wemba. Woku wokomba. Nima tu hitoka hanja mbeni mwine mbeni. Akudo shoko. Kiri hiru. Akuwi ochoho akiri kitu nuna nyeshi no mundu inakuse walile ko maru walile ko kao koto imbona walika o njiva
1: waka wadunda
0: oo mambo hili ya mambo hili na mjota niya ya kwa mbuta hili unguwa tukaenda nai mbesa ikula mapenje nguini yalo nakuli hitamu koto yalo nakuta nauka ahi ya ika kurama atuheruka arumendu mbo anani profet mashara ame tenge pawe kaenda mparo mbo awe kongolele ame kongolele wakake ale kongolele kabare ala kongolele njio anjimu waka ndu uroko wakaki no mbo mama ina antimba Awe kaed. Oh, horoko wa ishiko kungo le denjo mbrisi. No yu. Tuliko mbuli hondo roko nao. Wana shemba hondo roko nao. Chwa kaed. Oh, kuhitemu. Akuro oche hoche. Oche hoche. Kono mwandu shiwa kura maka museka na chivara mdogi hauto. Oche hoche.
1: Sanjoshi.

Hindo okuda kombula njima yende. O presidenta ye hindo Denis Sassou Nguesso. Ongwaya njire onjibithiro njo hindu e hindi okongo shimali sekirisa ombongarero yombula aihe yombanga njo. E hindi o Republic of Congo mariri kwamba korutu muno mahi nga patulula omivero vya woko valiange omahi wa Afrika. Waya njaruara waya risa kusha ekovera hiro Afrika dino ndi kameno mari enene okupatulula ongaro yomara ndisasaneno oma ungulisiro woshimaliwa oma pimbasaneno wa unongo no mekulisiro ongorongova. Nu ngunda perinei orutu orupero mba nganjo marura isa kucha ehindi o Mexico ondiri ehongora moshitosho mara ndisasaneno indu shira kambula oruwezendo okudake hindi o South Africa. Okuyako mandirombude mearuka novi urubia yoru kwao. Omkula minepoe hiro vando ishi mu Namibia, Thorsten Hatta, washa onje silasaneno pokatiko viwa nambia tuno hiyo donji todo shitiro shinjanja shomburanji, eyo viri mweno masere muyu na ine na inji, eyo viri mweno masere muyu na hambo ndatu nehire, oshu ungula shokupanga ominyo nokia kulasana. Ehiro vando ishi raningirwa okukotora omatupa wa William Maharero. Nu onjuo onjio dobeta ya South Africa yache ombogare yo committee jima ika onjisa ongondono neno yoko mulungu yetiku nda ka onjisi wa mosarama inji opala pala inga o mandirombude yarwe o irishato no mulongo na imwe.

rata haru kondwa ngamaru e puri mbutu pashona e mbiro ywe ngetu handa thane njivithira udunu juna yakuno shwana very pim kamuri mu mbiro machiti ka odonju kamera ni tha machiti mu kamwe na ni mwa mwisha ka konda ngi ko hepa kase na ko hepa ya Mea kukutuwa mpipari shatano herifabe kama hanikiro shu unuviru kambio kawi na alisha tano kawinu kuhita mwuru ni kaku

matu yuvura tava tu kondoa po shimo yuvura rika na yeye mama tu pewa kushiamuna yeye kuhanda tana unoshiwa na muda mwenye kuyani ba matu mpombo thirombo yuvura tu kaya depa matu thukio yuvura tu lishata na kushiwe kendi nini.

so ka mama ki na mama ki na moyi bana moyi mbuka po e mama ki kabari o ku mutu dembu ki serero e mama ki ese ima oho mwashayi baturoje ko mushira gashore

Apire bueno ni cabir pues no le ni cabir do cabo mbigos ko uno vi kwa mino don du kusha ka ko ya lapi shikedo ka siko do topli nan bimi sigi mudu anyi e pele ha ha ka ndi no mudu anyo ri tri from in o bi tika shito no we ya bi tika shito we mi tika no ina bi hipo so ay ay ay ori chatano ari me ya kusha mukanjo mbi ari chatano ko mukwe muri pa mu ri ya wapiti mongaro sha ka ngwiru ku yuru ka ka ri chatano ndi no ndi yuri

kunene kuhepama tu ningire ponje sirombo jina china pekara makondikane nombori kanyo vinyama viungura mundambui onje sirurili o machivi sirangiri imbamecha mepa homo ungure ngumi kurisa moriwe zara chimanga mie kuungura mwafara marika nanga kare no mwaka dhendu tonongo dhe kuwa hindwa wanelo hamo ndatu weimwe waine ombari wanelo muvyu waimwe ondatu no hambo mbari wanelo hamo ndatu waimwe waine ombari onelo muvyu waimwe ondatu no hambo mbari machivi sirangaya dhe kuwa hindwa

0: Yabito minute ndatu mumurongo muka mikuminike niki yakura makarvide kuyo kwa matemba tumatemba nga akaruru inotoro kuhinga matemba nato kapiaruru kuhinga na wani inotoro varolo petrol na hoda iruru kubimariwa mwandu noha kavimo mba tulimo uzeo puthiango matemba metho kaenda kapino muhingo warwe na yuku kaenda njiro heperuri kabina mbio kunyanda kuhauta kawuka uriri waimba waimbo kawa puma bomba wapari mbena no uhepero na hapo petrol na njaruru kanji
1: ato mbeno uyo
0: imariwa kavimo mwandu Jiri, nuje mbana mbano vya api, unapeka ya nitayi.
1: Hei, ya ruruka wali na mbano.
0: Na ipecha nao shenga wano kupenu, oruru wano kulipura kwa vina, punu juwa nandubi kulapa nganda, shuwa foto meva, shuwa kamera wako teksu. Na imbitu vanga mpiyo, lomba nta, obi, na imu, kukula nando vunguru nukuru, kangura nukuru, kwa mwa mwanja tukuja. Uka aruke muru kwa, na ikapena ina kuyanja ne?
1: Ah, ni ya kaiponi.
0: Na imu, kukute kwa mwa, kukute kwa mwa, ndi kupami, sakandi, ditunyanda kako.
1: Okupatira po mbatenye zeni
0: ngare mungoro tima tukupata ponja mungoro tima ita kuja maishi tivirishi ni ngare onjevero roko vikuria no marambe ponganda omeva mapaturu kuma munda uri mwenjumu mwache na ngore mwambata ya paturu nango mea wei
1: mae tupuka manu
0: mea mae tupuka uriri oheva hiyo njo fomba sahi hati ruwa mwichi nyungucho karuwa yuja mbana kutumono uye mpi imara vini kabimo mwandu mwache imanya mbese vini
1: tulimbomba wacho li jatano
0: wali jatano mwana hivya
1: tano jiri
0: noro mande romwede romwede imba ni vandu hema obe wapei kono ngware ngwengu hau ngurema mazula moveni
1: aligari
0: okuti kuka no hewe pera pugenda kulosura ai
1: nai
0: ngai nanga tu
1: deura jinene
0: ni deura ni
1: tabi jiporo no naona ko jiri kwa kwa yango kule vipi
0: ngavi hali obe obe rino kutupuka
1: kabiji hama gati
0: Ame bivu na uje na wengine kondo ropa numu hakano kumroso mnyo unjui na mbio mbanga nu ubahono veni ve ni seko imara
1: vya mbo usenoka kutamba kifu
0: sana mbato na vinga pini u yovi unga pioke kwa mbio seko kubisho tomeva ve taxi vipi chinanga vya ndani oruro kuri pomba meno wapa mama mnyo wahi mabu
1: na mbio na hapo yeye umura uli
0: oh vinene uli oruro kuri pami sa oruro pua ndo mnyo jima yuko murungu peno mungu ni yangu hena pini
1: ni
0: mbio vya vya futo ni koko kolo hauto ndo futa na vikoi Dona moko odu kumone chomera jigeje ha
1: kaina yene
0: omunyu mungu anje uya kuriramba puri mbohinga awedi poko banga kuenya kombanda mo modi puru
1: wow no banga rejina ubita
0: rika na wati kati akane ne po mbaro muvi waimwe ombari waine ondano hambo ombari po mbaro muvi waimwe ombari waine ondano hambo ndatu mamu ipi olongombe made hiti mu birongo peke Imba chiba mavi ya nguno chiba mbena mavi on my pinga sana ndio ndi.
1: Ora jido fanya roka bosko lena.
0: Maisha ndio ndio ro maru bana chiko bosko le.
1: Na yo ya roka na yo ndo nga vero ngri zigine ku pepera no.
0: Iya, o butu bi na mako here rukuru na tu ngire kome mune burgi tere rukuru no. Kuko ho bina bana che ukutoro ma nda zo ku pepera no maiso ke roka nalo. O bana chembo bakalo namba ku ngama ya muneka na ku kuto wife. Imba bana ndo ku horwa ro ina ku horwa ro ngwarani. Yaene ne uji.

0: ke patena ngabe dem ruko mundu wachi chee jango mbi mo dikana kuze wachi chee
1: chondo yinene
0: ai bae ni mba ruka mundu wanje hipopove hello moro kapenduka
2: no
0: mapindike po
2: ka ko matu fulana wa matu au kando we na bienda
0: kuenda pi
2: kopo
0: ba mi nei mari wa mi pi mi jadi
2: ah mo haike mwet
0: ko dam ende mari ye munjiri
2: ah uri mwet
0: aji mo chana jitu ka posa munjira mo jeruka mo hotetu
2: o go to go jamba
0: jeruka jeruka mo hotetu ta ta go jeruka ka deka anya na jiwarongo meka lapi
2: amatu ko torano ko mungwa
0: namu
2: kumba mo jomu satu kubaka rutembera ko tokwa
0: twa ayemu ko onu yimo posa kana mu kana uye ndo mo mo mo herugire bugati ami yebi ami yimo posa mi ga bugati mi heruka uye nega ndo buna yenyu
2: mo posa yambo uri wadangia maruko
0: matu ipi
2: ndio kwa taka ndati pe pakomba wote na mulandu aka muhanga boka kuma tawana na asuka pitino wale zimo tawu ngana kuzikara dai yote mika ni ajima yenda iye pae pana ubinda
0: Ujimano. Mm. Bala patruka fonda handi wa jifuka mostela.
2: Kwa kombo landa.
0: Kwa kombo landa mbo inenga vinde darwe.
2: Kwa wanda, kwa tena jina. Kwa limu bala duma jeno.
0: Beri na wa.
2: Kwa lugu mambu mwa manu jerero.
0: Umambu wa manu jerero. Ena juwe. Ha?
2: Uri kuera hevita.
0: Oguye wakaro muherero nga duko manano lofano.
2: Omwa mbonga bana jerero.
0: Kajindo ka hoke perina gore nawa.
2: Ina rubi.
0: Yeah, next you ngirira kuja mundu anje yimo kuwe chitano neno romaende ro mwedhe mukana chimba akabona ari. Matukari anga tiko kama chuka himba porume. Mirete. Ndicho kama chuka himba tu.

0: Uya natonanga na doctor papa nanu. Uya boko shimu kampo. Ai akatu varos kipanji. Manji mwini kana kuja mimi anyangarire ku kutatokea ria. Kapos kipanji dara. Eo, manga nonga unga kunda dende ka kaderina wadara ntadoro mbuchi anjinjite kunumbe pere. Moga jima kaposa mungu anje epuka mbashupo nambu. Kukuro skipanji anjimbe kupe. Kutu nambia povi kwa iye. Andive kuposa mabe mabe dongare depo epe klasa. Ya kada kujamara kukuro skipanji. Uje kana laro jina jwe uri.
1: Ariana.
0: Amuhaka posa no vi kwa no no chuma kuri bunu andu nano. Vene vi mariva. Ovekano ka $15 nga kugero kwa ngana. Jima ka jima ka hanyi kwa ngana. Oborono tekswe riko kwa ngana.
1: Amuhaka nga amuhaka hingira kumori.
0: Umunyo hautu puma mwapu makapita sana umuni.
1: Mwapita sana umuni.
0: Eme kukotele riko kwa ngana ngari uwa uripi.
1: Nambi ya tenaka muno vaya ngana yuwa epu. Otora kana
0: kiyo. Yama muna yama ito ndiru. O tekswe yane ni uri.
1: Oki ya ndoka suwa.
0: Oyuku nga ndoka suwa. Hello.
2: Hello.
0: Tapendeka na mundu anji. Matu ipi. Oratio mundu anji.
2: Onja, latanga shinoko.
0: Kochino koja chinene.
2: Koshimuka njimuizane.
0: Apo makuku buwa ndu venga pi.
2: Makuku buwa agandu, agandu waneuri. Matu kakupa kwa shinoko, matu zumo uka, matu seka, matu njimuizane.
0: Ii mundu anji.
2: Oko epa na jimiza nongirojo.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Imba mawe kupu, imba mawe hanika. Imba, inariye, umunyo na?
1: Umunyo.
0: Umunyo.
1: Umunyo magenda kumunumuri.
0: Nguma hanika, nguma kupu, nguma. Opuo.
1: Inariye,
0: inariye, inariye.
1: Andaye mba wapo, ini mba utu ina.
0: Nguma po hovi ungura, nguma risaina mwavi ungura.
1: Kutoku mbi. Uyirumbu inga lepeze mundu na yuri. Oku jave, jialo vi ungura pakatiko, ime nombara epaka ingwa dhumbo. Ada kau tu yang mulai mesra kau tu. Itu nak faham juga jumpa.
0: Kamu nyamuk ada kau
1: belum? Kamu nyamuk ada kau belum?

munongona hamwe ndatoza piti mumurongona imwe muhuka mupuratene wanje hove ngori pakatenda ko kakoreko mambo mumuko mwawari chatano mbwi ovina ndenguko shiwana wami mabesha bishi baba nje tukaende pa mupuratene wanje murwede tuli nomurongona mbere chwato no matuhanika karwede ngoputu hakaina po nawe mupuratene wanje putu pera po odombude ndiri do moiri njiri yo murwede nduriro one lo hambo umwe oimwe nomura maturungiro ochihuro ngora Peturetu, ombaro mubi oimwe, ombari oine, ondano, ohamombari poha mundatu komandero.

0: Ayabito minutu morongo na ndano ni muhimu maha tenya mbudho ndenga vira ndwa menye pwethe nei. Maisha wama shivitho la marandiro moko njato kihuru tuwa vatu tokofa. Uvine mwenye mevito manda metenga rumudho cha hambo umwe. Avira ndurisha vari chiri evari kumudho cha hambo umwe. Uvo pritha uvine mwenye madhi ya kumbunda. Konjivitho la kumurungu motu nungu dhe kue erike. Onelo hamo ndatu wa imwe. O hambo umwe onela. O hambo ndatu onela. O hambo mbari wa imwe nondano. Onelo hamo ndatu wa imwe, o hambo umwe onela, o hambo ndatu onela, o hambo mbari wa imwe nondano. Kapie karupa uriponelo hamo ndatu wa imwe, odho ndano mbari, o ine o hambo mbari, o muvyu odho ine mbari. Onelo hamo ndatu wa imwe, odho ndano mbari, o ine o hambo mbari, o muvyu odho ine mbari. Omashivithro marandero ofandisa mochinene. Metenga rumwe dhembo uchi hambo umu dhongo memadhi hiti na dhera nduri chavari chiri evari kumudho uchi hambo umwe o marandero nga uwa akara wina wakaiti ema make karapo vyondaya yuvaro marandero vatuta mamu ningiro kietu vina mnyurukuru oruwezoro kupepera o vyondaya mavipatua mwandano avie mbie prapopo marandero nga vikarepo vatuta etu vina mnyo vingi odho peretha dho akara mamu chua kucha ondheri idho kodhondana nukodho mkombienta dho nyama Odonda na ngadepio ena kuruyoro mamuho, wina odonyanda madhira ndo manda hametenga rumwe dhembo uche hambo umwe, odopereitha madhe ya kombunda. Omaunguru waku mwema iwa ramu nondo okombanda, kunjivitho loko murungu mwaka ini kuna imba, yafeta kae kutha chike, wanilo hamo ndetu wa imwe, ombari wa ndano, onela wa imwe, omuvyu nodo hambo ndetu mbari. Mbamuno mundu kamurongo, uriponilo hamo ndetu wa imwe, Wahambo umwe ondano, ondatu, wahambo ndatu, wahambo ndatu, odho imwe mbari. Mbiri pipo ya dhama, uriponelo hamo ndatu wa imwe, odho mbari mbari, ondatu, wahambo ndatu, wahambo umwe, onela nombari.
1: Ready to explore more with your mobile? Say hello to the 14-day Jiva Explore package. For just 99 Namibian dollars, you get 300 minutes, 300 SMSs, and 3 gigabytes of social media data. Plus, unlimited night surfer from midnight to 6

wamachivithirwa kero kuenda ku murungu umacha wamachivithirwa mbakero ya hama rahama vena unirirwako umachi umwe aroke yafeta yothikirirwako na aline virichita vikambonga ngwatiro richateno mirongo ivari na ivari kumwethi mbwe mwana miti yacho mwithie kumbundu uvere ufupi uviungura mavitoorwa muhukoro uviungura ukienda kwa ngandako chongombe cha mongwa nu uthondaha omirongo vitatu na rimwe kumwethi mbwi atupaka mochiwe cha mongwa imba o machivithirwanga yathukustri ilona atakambonga mitiri yatiirirwako na mitiri ra umana wa mburu keiya yosefat kachichirirwako na neti kachiwanyo vachivithwa mbakero ya hama rahama vena unirirwako omwachi omwe aroke yafeta yothikirirwako na aline verichita vikambonga ngwatiro richiteno ndathuku mochi omwithe uviungura mavitoorwa muhukoro uviungura kuenda kwa ngandako chongombe cha mongwa nothondaha mirongo vitatu na rimwe kumwethi mbwi avepaka

0: omuviu ouliri yalu ku nolomonti muruwa na namolondi muruwa na veka ejihonge
1: ogende ko murungu mo karivede ketunga menche wami daka masamora kaora omuture wa matupa chaka karara wami daka masamora kaoro omuture wa matupa chaka karara arekana ko verondro kana matupa bade ngithundu dombara mana ombambi nuino katenda ko horomende kono mora ondano oine ondatu ondano oine ondano ondatu oleime mbari ombari oine ondano oine ondano ndatu oleime mbari ombari noine nuya pia DSK kondo noti no murilomburiko burike yambi otie oime ondano omuvyu osi otie oime omuvyu otie oimwe ondano omuvyu osie jirike yambi arekana kumuna jiringo yemunu ngatunongothe kumdakama dakam samora kaura one lo hamonde tu oimwe oino mbari one lo ndano onde tu one la nomuyu okuhepa one lo hamonde tu oimwe oine ombari one la ondano onde tu one la omuvyu inga omecho wami tiopalta harakuta mehe puro ndiro omukane ndo omutya wanje dike sandike choreko enero muti ofuko ofuko ndiro fuko ndiro choreko arika ne valamwe vanja vehe na machu ata na muhe luve nao opuwe luku tiopalta harakuta okudha mwakatwa koverwa odo nukushivitha ondiro omutya we sandike ondiro omukane ndo omutya we dike sandike choreko enero omukane ndo ofuko ndiro wamburu chiho amuhe luve nao onguri morwe ndungutu nawo inga karoma chivithiro noho ngumesha oma chivithiro wondiro yari chataka mutuwa moreko waenda mudo omurume ndungu yungwa kupa oma chewetu touro vandu tumuna moreko matu chivitha ko vandu mbana viwana vyao rino dhombata ngata yothi maniki kaure kauri ka kaure kambongoro kuvadha kaetopora ngwa chanai mbweiki ngwa chanai yapetha chiho kaitumwa kavetuna kaipingenwa upingathana kaporithe hirongwa mekupi twandi othereka vevasio na miherihenga iluve nao ndiro okanepo kao mahameno iri kwakaruika chinene omachivithiro ngathu kubena ngwa chanai na kuveritumuna kihiaka eve wahupira pii

0: mbo orikubera hebita e ulipouliro hamo ndato imwe ondato muvyo muvyu ohambo mbare muvyu oulirino hambo umu ouliro hamo ndato imwe ondato muvyo muvyu ohambo mbare muvyu oulirino hambo umwe shilonjira rakuya oshibe shakako hituruko bipurukife yeke nabi mali bambio bipurukife chauto kumuno mali bipurukife nambano waro ndo kuimbi bipurukife bya shakaturuko yimbosha baji wadato bamboka kutwa itadara bolati omamboka kaipitiriro yobe ngola nyu mundu kali na imbi bimali yo kutambi bipurukife iya
1: uje bo biri na uri rimo namibia
0: nga waka mboro marefe
1: waka mboro enero kwa kujia kujitotoa kujitwa
0: mashibi fironga wa bandu mabiko ka mboro
1: uta katuyaritha katuna omba
0: o mamboka ronji aka mboro kachindo bika ku
1: katwe buba
0: o machizo mayei ko batule waka mboro matu na munanga ko mbogaro shirongo o mabashiro mirongo bitatu ko mwele mbiko mbona nyoyo muhuka mo kamboro po muti wa lombo ngalero oili omurongo wa muhuko munene omutura wehenga kalepo namberi ko bihuranga be kalepo ombongaro nji ona hepero chilene mune pwenene ronyota wo shirongo yalo ko mwa mifi wo bihabero ozola washo no mushangere potio palta kambai kiyo komiti yo manene no wakamboro kamboro shika china mebo kujo mama bikuru pangwa kanjole kutakuja mabe kateka pi chirungo ka china me iya kakujo puo nao
1: kako puo na mani athoko mete ndano maito no mbari katuna katuna kuviri kidha pungo pepe na munu mahindi chimangani chalo no kuhinda no chika thome tembari na tuye no kuviri kidha puo tu koko mandonjo jitha ndo kwa nunga tuende ngo
0: kuno mbaki nomba
1: kajindo o kujida puma mbale tawi oi ne yon
0: enja kalondume
1: kalondume katuya hakaina
0: kamuya hakaina
1: mama
0: bano meile so abinita te
1: ambano ka omaina kaina kungura mba
0: okay
1: kind
0: no machibithiro mai sho machibithiro omba kero yo mwachi wetu kalondume muyoro o mahamino yeli mo kauwa omba kero mai kara ko mo kauwa othonda o machibithi wo omba o matu ya hwamba shango bafi muhimba kadapwa yaumba chingaete levi hambira bapewa kauli komeho tulukire hinjavera okudo bandu njavera okhitio na kaukumangira na kambopi yaepa alphonse kakuyaha nonganda mo nonganda ya mukungu o okorinyanga kadapwa mikupitwa ndi omuna nechipenekea belika chatenya yali kwa kashangwa square waraka usiela sharera okaparoro kanji mitiri shaimba Gabriel Ambwende dandu tuchavi obashibife o mitiri muyoro nependa kahuike na kashindu shahua
1: Ngoro horo mendo mikumbi mixti wajunje me meyamba nje tudu kuje mudu jo waro horo mendo mikumbi kanada kama duwa fara.

0: wanje imete mwangu kuleta apomo
1: ali ya tano nanga dai sio hingana
0: ah oro kuleta uri nganda kaya idwa ili na wakaini mbumba uri uyi itaka tano po aru ya nanu chwa kangura nganda kaya kambura kuja nimba kutukuna nani oro muri pro ina re bare kabe po bando beni kabe ne uri lomu ne ayuri
1: asali ya tano ndo shirigan bali chat
0: dire ndende ngari ri lomu na mibia kapeno omari chetano waro eno yikwambo mari chetano
1: ndo ri ndi uri
0: oro mainde roma ega na mahaka no onja tu mamo banyari so bina ndino ndi pene umba uri
1: mwe po uri ngira chayi nene
0: na bi
1: waro na danyi mo taxi muri
0: obina ngira ko
1: ndi bi uri na iso ga ko toka
0: obina no hawe
1: keri na bi hempi
0: chinga moro ndo mo taxi no oro ndo kuje waro ndo po makuza ngwe nanga turiki obina mbi yo ngira mo nda mbu umwe
1: na uri
0: uno pakati mbono ha nanga re no ni kutulo ya ga utu kuje mbi mbi yo bya njembi ndi kwa jive bini mbi

0: ye te gami te mo ne dugu to nomba o ndatu hello
1: kidane
0: wo
1: ai gamba ne bivo mutana banye megere ambiro akorfa njondi no
0: chiri bomos poka
1: so iyo akorfa njondi chidi
0: mama ujitero no na unanu beko tebe mo bebare mo ganda imwe
1: ah kwini yo mutana banje o
0: Ni mundu aji menya ndere ho mutri mundu anji chane vandu vekotwe nga hambari nga ndai moro kuwari. Bye bye.
1: Kuwari
0: mundu anji.
1: Mwabana.
0: Mwabana no? Kamu no kuya ngona ku komando.
1: Ako komando ngai no mapeta mapia.
0: Nga mu kana oro mautro vina no no mwen no kuya uri.
1: Na go go mwidan.
0: Ni patoka petina iyo ripato yo ndendeka ko vende matu higi ko ngamwe.

Yeah, fa yori jata no iri nga pisho mini dumono na hambari ndia piti mo ndati o mapeta. Moga enda vuna njumburi ya kura sa imbajo no mora kuya muinde tu onduli yata no mapiti so uri yo hambu umo imwe, ombali umuvi uo imwe ombali o ine o ndano no hambu ombali. Yo hambu radu katidina yi dombanga rero, o yo uri yo hambu ndato yo uri yo hambu umo imwe, ombali umuvi uo imwe ombali o ine o ndano no hambu ombali. O yamba rodo jangahe no matu kupeya rija atu kutike wimba mbaga enda rukuru.

0: Murari.
1: Ora na hujani.
0: Dero hara na hile.
1: Ana.
0: Mhm.
1: Unje mane kwe na nu bangsa ka tu.
0: Bangsa ka tu ka yo. Bangsa ka tu nga chevi.
1: Omaruru finest.
0: Bangsa ka tu nga yo maruru finest. Ka yo mara ko maruru, pa mamu ko maruru.
1: Ah, mara ko ndem.
0: Mara ko ndem ya na ajar.
1: Ya na ajar.
0: O murambo ka yo ngombe ka yo. Ehe, nukura matu, tuta yavangu za maji yavi.
1: Ya, mingire kula mkutara mangu wako.
0: Ya, kuheba yinene.
1: Ya, kuheba.

0: Siena nguwa mungu ndamaji yaku miyango kuturo njo. Miyango kuturo njo ndu hinaku janjaenda ironda.
1: Enda ironda.

Iya, inga pimba di ndia seko kutono ndano yo mapeta. Mimbo pume viri gide jawa. Ma prendo ngari o mawa mwari njuithiro baranga. Kuhe pano ya toaka enda pome kutamo ndatu mbeni ngandu putu yegu ya ndithiro mbaka jo. O kuhepa, mebiri gida na.

Rokati hakoli kahiro vaingi saka ka yaka apuru edo ruseni nambo apuya arukire kodombari no lopendo mirongo ibari ombeni arukire kodombari no westama mpati ni wanji mutakame uyo vila vitatumbi o westama ombeni no dhombungu ya kutito mitwaro molika yehiro vaingi saka kombanda wazena lata reolika uruedhu risha tatupe erospa na njo Manchester United na lopendo mirongo hambo mbali na imwe uruedhu risha ino Aston Villa lopendo mirongo hambo ume na ndano oleva pulodo uruedhu risha tano lopendo mirongo hambo ume ombon motha uruedhu risha hambo ume lopendo mirongo bitano na hambo mbari o Sunderland uruedhu risha hambo mbari Spana nyando shimbiro juwasho mundu kwa mundu odhopendo mirongo vitano na ino ruedhurusha hambo mbali ruedhurusha hambo ndatu Brighton odhopendo mirongo vitano na ndatu Brentford ruedhurusha muyu odhopendo mirongo vitano na ndatu ombanguyo vimbiro njashitu uja Brighton naika ya kompando Brentford ha Oshia osu ruedhurusha mungo odhopendo mirongo vitano na mbali Fulham ruedhurusha mungo na rungo odhopendo mirongo vitano na mbali odhopendo mirongo njashitu uja Chelsea kaya kompando Fulham ruedhurusha mungo na tuvali o Newcastle United ya ino odhopendo mirongo vine na muyu Everton na ere ruedhurusha mungo na tuta Pendo mirongo vine na muvyu mbangu yo vimbere njashiti yo Newcastle United ekaya kombando Everton Leeds United turwe rusha mungo na tune pendo mirongo vine na hambo mbari Cluster Paris turwe rusha mungo na tutano pendo mirongo vine na ndano Nottingham Forest ya rero kuenda kolika ya karire kombanda mbuyu likasha yu tu hero vengi thapothere puro rusha mungo na hambo umwe na pendo mirongo vine na ine anjoshi karopo kutu Nottingham Forest kaino kwa ngo kupurati na pothia tuwe shiwe lo nonga njema vesha ngundopo maipara kata ulio ithamo mchuhu kako pothia yere kie kwa hama puro hede ndure rayo ndurusha mungo na hambo umwe na pendo mirongo vine na ine ya otete na hama yere puro hedurusha mungo na hambo mbali na pendo mirongo vine na imwe ya ye kushito mbanguyo na pendo lo shiwa lo shandatu ya penda shiwa lo shandatu po katika yo penda mbali uliri penda mbali po katika yo nuesta mwisho pono para mapeko njithuwa na kambura ujambimbe kutunia mwisho wana shivata tena imo mapetango ombyo mbimba kamunika mba mbebe thako na mbimba hedhako mwindi muhuka mwaka lwede ketu kuyo manyando matie kukupa na wauliri mine mero ngirepo mbimu ethema makoma wa marapo mbe mtu nanguwa kathongo minyangu metupo mbudo seni na keyuwa ya mbanga asimbo perimbo meyo mtu watate hishiri na kuja wawo mbopu ye ya pono hapurumu mbye vina yetu chukula kakabi utu muhambo muhimbo vina wika utamu hampari na wawo hampo ndatu oka unja na unjuru wedhoruli opuwa bandu watate jese mbi vile kile mbi vile kile remba uli jimbi shuma kurati na mratu njuhi thoro mbaranga ngairi roma wa ya kuhepa kwe ngumosha ulimbo nishimo tarasuero karu pake tuko karuwede nduro manyando karuwede kituko manyando ya karuwede kwa manyando Tuwa nyandanga kako wa ndumba siri yesa noye kako wa onko mumu nyoshu wa onka mumu nyoto kumundo weto wa ndumbo mitanda we kaipu. Nko ketu kukunyanda ulewa ndave nyanda we ingwina. Ave yora ve iya ave kapamwe. E tukara pamwe onjonu. Tuwa chomwede wa ndalika ne katu ishita usho inambi wina hepero. Na tuwa ithapo mututu wa wathutu wa ithapo wanacho oskole madhe na onjethi wanacho oskole mwaranda. Na onda njo kombo ne alika ne uhaka utu mwaranda no karu here nae. Ya na shuwa gumbo uli na noto kulina na uli na kupurate na uli ndio ndio kupurate na bwae kurama nchu na kupurate na ya gali ya mamanda na mba mako shimu ngako kupurate na katana kuwe kupango kutu ino kwa kupurate na ipurate na ndio ndio mirongo wali na muyori chatano ngali ya shuwa purate na mbena mbano hina kuzuba uli ngono hama panga ya mae kula usha wawo purate na uvu uli mwancho watate vuva purate na purate na skula hepa truko manda purate na kamwe do mutengo kianda nongwa chimu para para na ushino kuroro mwedo kianda ba pando mie de binga pi ushwa ushabianda na nongwa yambu chimu wako kuzunga mbuli muri chatano pula tena

0: nonjeberero pondondo yo uye nu ohormene hindi o Zambia maisha yakula mapomasa wo maungulisiro wadobe talao nonduwa thane nonja jikwa torwa po pokatika o netunduro mwiaru kengwa ro president ya hindo et kalungu ohunga nonduwa thane no zomba kiroye onangongero maandiro wombude ya romati kupoili siato no ohambo ndatu ya muhuko robi ungura muhuko munene.
1: Onjivithiro na hepero kotututo batuta. O NBC yimuyetere o upupuru kwao. Owe muhepa okupitisa ombudhe yomarandero vina mwinyo. Nuko na chimariva. Rikuta kuno NBC kucha umu na undinga ndumbo. Oruto roye ero batuta chiru ahiti mondua sana na yomaunguru wakumwe kuno NBC. Mwye nene okupitisa ombudhe yomarandero vina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando bivali ochari chumuga tere. Akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa. Moruparwe turo marandero. Nu utwe omunu ekoruturo nduwa sane no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano. Ombari ohambo umwe. Oimwe ohambo ndatu oimwe.

nga beungurife okuba kundino nga kolisha bali shieri yevali komodo uchahambo umwe momuna unambari wa mahatenya mabe iti shieri ya tatu komodo uchahambo umwe olisha tatu athena nda shieri yane komodo uchahambo umwe olisha ini konjiri sironga mwa hakaene na yuli ya chitamunitha wa uliro hambo ndato imwe hambo umwe hambo mbali wa ulirino ine wa ulirino hambo umwe na pahegete na pa uliro hambo ndato imwe ondato hambo umwe, ondano hambo umwe, ondatu oimwe no muyo. Opuonu, njimu hakaene nao, nda mutu njelendaro on mutu. Oma shibifiro eneru kwa onge. Ya, varesti amer shibisiros, oma shibifiro marandero wodonya ndolo ngombo, odongombo mave randamo omachibiziro mara ndiro mwamashete mwalithati ya chohorongo vatuta thuweko kuchombero yo ombero no, no chohorongo konje Farmers Association vye muturino mara ndiro wadhonya nda mwuparanga walethe vate omaubashi maichiti yevali komwede oucha hambo umwe omarandero maekara mokongwe nu eyuba shieri yetatu pwewe pendukirwa aichindire komachete kovatuta woruko ndwa rwa kongwe na dongaka nongondoro kalika ne hakaene no mutengwa mbakonja chipepa kodo paramita gare batuto wete obaninga ndu chinene mokucho rodo mbura ndato dongongora thane twa muno mburo yo matha muna mwakwidi kwa kokusha po mamujire mamu kwidi kwa kokusha auhe matunge oskira poye auhe po mathawe okupikira moka hodhu alikane vahone konjivi firo opodo njambi made munikane o bongombo donjinda miro ngo yali nandano ngako miro kobita nandano ndo miro yali na hambo ndatu o miro kobita na hambo umwe ngako miro yali nandano ndo miro yali na muvyu o miro kobita na hambo umwe ngako miro hambo umwe o ndo miro kobita na mbari miro hambo umwe na ime no komba ndade ndo miro kobita na ndano o donde ndo donde ndo ndo miro yali nandano o donde ndo ndo ndo ndo miro yali nandano ngako miro bine Yoroke kaingire ingo waka ulimu ya ulipo uliro hambo ndato imwe. Ombaro uliro imwe. Onda tonda tu. Onda nonomuyu. Namba koja chipepa uliro hambo ndato imwe. Ombaro hambo ndatu. Hambo mbaro ndato ndatu. Hambo mbari no imwe. Ko miti roskiri magashive. Okay. Mama nambu. Mama nambu. Shimba manambo. Walengeri mbaisha. Majibithi walengeri mbaisha na hii. Omara ndiro. Otuakonja cooperative. Ye mutunine omara ndiro wadhongo mbe nodhongo mbo. Odhondhu mongongoro. Mada hiti shiri yata tukomweza ucha hambo umwe. Adela ndori shiri shiri yane komweza ucha hambo umwe. Omara ndironga uwa maru iluwa bana sheko dhoskole. Nukeri alikande na woshu kwa shida dunokupa tuluka alika neva tuto ruwede oro kupepera odongo mbete rukuru biundamo ndano matupata nukunga mwangu wa muno uze umonjira nga konje okutushi vitha tulaele konganga hongano uze umbuwa munu komurungo ndano vatuta konje okukamburo do paramita rukuru na ipo dombero do bina mwinyo mo rukondwa kapena odongo mbenduma de heruka mo biundano kuhi na paramita imbyo milironga biliro mikahu batuta konje okunyofwa wena ko ruye oro mamuho o pereza veri nei o dondanando do ndume de serenga ke sereno mirongo bitatu deno dondo lo mirongo bitatu na ndatu sereno mirongo bitatu na imenga ke sereno mirongo bitano deno dondo lo mirongo bitatu na mbari sereno mirongo bitano na imenga ko mathere bari o dondo lo mirongo bitatu na mbari mathere bari na imenga ko mathere bari no mirongo bitano o dondo lo mirongo bitatu na mbari Mathere bali no mirongo bitano na imenga ko mathere tatu obondolo mirongo bitatu na imwe o mathere tatu na imenga ko mathere ani bodondolo mirongo bibali na mubyu odonde mathere nga kethere no mirongo bitatu ko dondolo mirongo bibali na hambo ndatu ethere no mirongo bitatu na imenga kethere no mirongo bitano ko dondolo mirongo bibali na hambo ndatu
Ethereum mirongo vitano na imekako mathere ya variko dondolo mirongo vari na ambo nda.

0: ndimwa yaingoma horonga neno na imbibishifa kurapa mehaka neno muyangu kahoroga hido uno chihakopo komando metupe chamera pindira mukuru kuna ebe samwela mahalero o aposhima pengiro komando yacho mwife makuhungirwa yenu ya utulune ngandu akahoro
1: okune kuhepa chinene amujeba jenge amonge general always amonge ngenyango kahoro ndi mbari ngenge general always komani ya utalukuru oini aga ko chokoru korugazi aituramba
0: korugazi ku Nabano ongwae mumbura nji chimwe uri pura kuja mamufukano chichipa chimuna cho chine
1: nabano nako ngitambo pala pango kujipulira mbanu pakavi ombata mushwa nganda to ka moi pasende vika pita aisi patwa murubedo rule uya namba chipa chitwa patura ko chipeta iuto vingura vya kenda ko mulungu
0: uyo mbiyo uyo kuchita mbiyo uyo komanda
1: yo kutiza chiserandu yo kuro organiza chiserandu chiro organiza muhoko ipako bandu inyande irangere mbinambira ngubikura mukizana bi ngubikura komanda
0: oyina mamungura ne
1: eh sima beka marangere da mukizana do mbera yero mukoma komanda changa kiende pa muwaru matuka matuka rangera poli
0: ngubikane boko komanda
1: ngubato pa komanda wanga mateka hivali mina ngani shanga hima ko marangere shiko anda beka mukunderera ku kuri kutuliso tutu kuchita bi ndi mwanga mundo ndoro kwandi beka no ndoro ko ugusha mama nombo ugubedera maroga ni siro ishiwa na chaba herero mira pira oro ukitherando
0: naime munu ino yatungwa ino dhomira ino vinda pehiuma o deals ano vinda peke peke orubedhe ndwi pengina ingoko mauba oluma mauba maambirero kaiya marungulisi wa kuye kudhamba
1: ngama maroga na hepo ruma na hepo ngiri pa marungulisi wa ulifu aruti uko hoke aruti uko kenda kama mtu ngira noka yanda matu kanyana wako murungu tukaini vinda peke peke burubedhe ndwi vina hepo kuyere rapindu kutuwa kwa murungu uto rwendisa kuri rutu na umaru inga taruka kadu rutu yonge chifano uri kula mene kula runi aruha kama kuna neke kwa ndu uri
0: naru pura kundi
1: naru pura kumendo mga mga tuzi kwa machu wabe nani meka wena meka rapi kwa wena nani mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
0: mari o
1: o felt masha
0: o felt masha ye
1: ho kamar ditu aha koma na bari ya jomu
0: ka go go heba hinene kura madugu be go rutura mo kamar mo nikavi spenga ne mo yengu tulipamwe njongu no mudandu wa kamburona maku maru kira mo iho mo mwenu mo maka mburona nungu matu kuma mudi mburuka mo go biungura mavi tsana pi mavi utumo kapi
2: mborombe pe la marisha o mikrombia unguru we iho ba kururume o hina shimo sogu tweda ko orundururo mikurombia topro iho ba kururume ove kuweda ko ndenguri rutuma rumunikana wa muhuka matu ipo yefuru kumbundo yi tukangura mbya karapo mbimoshi wa novan bamberi pende mati aruka pe ya yefuru ihana maharero ambara ngandashi ya rambo anjisha kuna atukakala ro minute uliro parambo atuonjo no police oshihuro nganda tuyamba shitwe yamba uliro kutupuka mwindo rutu ufupi ulili atuisako omaru omaru kiro wo komando nji omaru kiro uli minasho ne minga mushi ingiriza atuisako oka plaka tango kumake pambarango kukarukwa ku festivals de mayora kambrona tatu mukuru rume wongu moshiwa na vihemba mabeshiwa shitwa dhumbwa tukara no mamwini no mafupi uliyoki anjo ndengero kuye atukara mumukandi nano tulimo mukandi na no kokombundo makonjero ayo mare ngali no yo mbanguliro no bikwa mbyo mbya etera kusha tu muno maunyinga ndungo shiposa shisana ngo ashieta kusha oshisarandu shohorongo shukururu meshima ingire ko kusha mauva ngo mirongo ibari na hambo umu mirongo ibari na etatu mumbula nje biri mwe na masere mu yuno mirongo ibari na na na ndatu kusha baherero kahanja ngakiri ngumbiro kwete umuhokombwe opusha putwa kutoka mbo tukara no programa njimeka nimburo ra Namibia iye mburo ra Africa tukara nimburo ro shiserandu ndo mirongo yambo ndatu namba ndatu Kristo yomba ra yengu mahona para shitwa dhumbo atu kumbu umuhonge ka shimbundu ngu makarapo etia kula sho muhonge tupe moyo ya njambi shitwa dhumbo tukaenda na injo ruturo ma kaendero orule rutu orule bado shino shinandengu murume ndungo mukwe ka maika vena ninguma kamburoshi haveroshi osha shomundu no hongwa karokoko noeke yokukara kushuwa kokusha arikana washu odoeke donjo ndo ndatunda arikana hea mekendringo ovandu vemwe mbali odongunde mushiwanda sho baherero nguma pego kuyakurwa kuvarwa kokusha shiri wa nguru donjo nda shiro mbatuka no programa njime yanje wako shuko kumuduro shuhuro ujonjo meya ushiakara no mkura mene pakara po po sio unje yambo kidwa dombatia kuru amurukondo ndi munipu mahingire ku shambo pu bimbo pongwa yemba ka ka toro arukondo ka tutura centrala ka rodman wedemba ka shaimo kidwa mbatukanda na nduru rutu atukano makuru hungi opo apekaro hahende no nja konjiso shinga shukianje mbore kondangu no makaendero shipota shisharo shideu hamba tu timo kuru hungiro komando ongwa yembo ndahingiro muona wanje ndahingiro ushabi inji o polesa yoba herero o polesa ndo rol mucho la ndu kama no hola ta de hendo kweto ba herero tuli pa herero shi shiserandu oshiserandu ambaro shi shipaka ovaciona no ba hepundu no doce wa shimu ne tembani hanje mbiaro mbina mene no kukupa biaro mbimbi maikanda ko mihana okay
0: uja mo chako mahakama mutu na mongapi ya mana mongapi
2: mohambo umwe matu orongana pe ayo fruma maharero odhiri mbari hambo mwe nganupo hambo mbari kito dhumba tuonjo momura ya tuparate no kundera no dhohi vandu madheto no kumurungu atuonjo strata nji hitha no kushonjo anesa iko ihakaine kuno Clemensa atundere nganda tu itimwe frame hei kito dhumba tuyamba po komando atuorongana atupamitha uchungura shikanda kumurungu nuko vanamushie wakoto makuru hungi tuhepo kukarapo obinda shivambyo bipupu kwete kuvipura tena mena rogusha kono ke bimuna byar amimbiserembo rimwe ndi hingira ushabi obinda mbya unguru we Jehova kururume oisa podondonga modado weda con denguri no ko hepa
0: ka ko weba
2: ine anje matu ha kanuru tuuru ngime kupe ko pondondo we
3: ukiriri zero kutowar.
0: Okay, pa chini ne? Mambo kumprano kwenye kwa mambo, kuhusha muhuka o shiungule sima chika enda po komando injo na mulambari mo kutowa shumipe, kuhusha kuingo mafeturi ro, wabahe mendo o spe nguaka nguaka ni demo na munene Victor nguaka horo, kuhusha shiwa kuna kufanya karera. Bima vika endo, bima naishi.

fio la mite madono kumana na bano matu yetu katurugeje tukapata karuvede ketungani omidu bibi Africa epira yako ko mutumure inje tuende ko chumba cho wera son chua anje ku Big Ben akandukira rikana mwanga ungura porati omba Big Ben apundu wera son wera son

Ocean Girls bayuri jatano minuto iham bo mo ndu yapiti mo mio ngrowa moka enda bona mi mu heke Steven and Jay tojo ko dambanga ndu mo rongona mpali miru puno mo gedo gatiko e mo dambini ko dama hina gayo bayuri jatano uri okya bo uri do ham bo mo imwe mbare mo vio imwe mbali o ine ondano no ham bo mbali kutubo yenge no mo pura tene pinu nga hinonga tukunda tukupoka kwa ejatu tukutike gayo e ngrowa ngunda ngrowa ngundo nditi

kwado jimba nyendo onomora yasi yangu amuraranga ndanjio bore ngo hapuka waje mwaje hai hai na moti ya ruako kule jinene hongade waje holimo kwa tuwa kora sabembo kwa do mai pura tene jinene fakiri yata no ni matuwa kwa doje nga heno mo pura nene piuri nunga tuku poka kwe omurari.

I munduwanchi. Epitomite ngapi? Epitomite ihambo munda piti mumurongo nai mungurova. Mupratini wanji umutaka miungono shawe Steven na ye muhikengu anjai. Wara hii sarukurusha. Matuka endapamu. Tulimba ulishi. Ene mulipi. Tulimo ruwe tu ambine kana metre po ningandu. Nomura etu wonyo njitua ingire lukurugusha onjo mbari muwe mwe. Ondana. Wambari po amdatu. Shwe manjetu wakane atuminike. Iya. Yeah.